0: maandiko matwiraga watu ũrĩa ntwarige nyondagĩra manji ũguo nĩguo ngoro cietũ inyonderete ngai wenda mũtũrĩre waku ũbũthe ĩmenyerie gũtũraga wega na ngai na ũgatũraga wega cumbĩrĩ
1: tũtwarane nawe tũtwarane
0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa njumatatũ nginyagia njumaa tha mũgwanja nginyagia thaa kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu
2: nĩ rakenera ngai nĩ tondũ wa gũtonia mabinda mama ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa ngai atũrathimĩra nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩngĩ

0: Wadunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori ni murire mboko wanjo mamosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edha wajia na sionda ili maruri ingi vakatani
2: anyanu anere kore andoreme mekakani kumatika kwa

0: Mova.
1: Embunge na embunge manyata.
0: Ya kia ya kule kwengi.
1: Arunyanja.
0: Ya Arunyanja na kudhaitha.
1: Ii.
0: Ndiyo.
1: Barabara yoi kujagane ya monjumbe karane yao.
0: Iyo ni ya niyo siyo ingi.
1: Ii ya ya MZ.
0: Ni MZ vai.
1: Ii ni MZ. Kwa
0: barabara tuantua mova. Ii. Tufadhi kurudua waro.
1: Ii ii.
0: Nonga ini muwega.
1: One.
0: Ngedhisi ya my mom ni kuna kuwira.
1: Ii.
0: Namuri tuwe na maina kivu yuta kwa luse.
1: Ii.
0: Ina ngedhisi ya kuma kuitura luri ya mova.
1: Ii.
0: Andu onde ya mova ni makuendete muno.
1: Ii thank you.
0: Kuma kuthika muno.
1: Ii ii.
0: Na kianju kia as a whole.
1: Mm-hmm.
0: Kianju kia as a procation.
1: Ii.
0: Kuku ni maukevi ya muno.
1: Mm-hmm.
0: My dad yuta kwa Silvano Nyaga.
1: Ii.
0: Mkulino kiongo wa Nangoro.
1: Mm-hmm.
0: Nyo disi na kuire ngora ni mkulino ngoro.
1: Ii.
0: Kiongo nikuwa kutaikinu. Do you know my uncle, my dad. Ni mkulino ngoro na kiongo. Ne wakevi wa ni Maiko.
1: Mm.
0: Maiko Wambisa.
1: Ii.
0: Magukevi ya muno.
1: Maiko Wambisa.
0: Yes. Ni my immediate neighbor.
1: One.
0: No wakevi ya muno. Na family yake mutumi wa kia Pastor Sofia.
1: Ii.
0: Magukevi ya muno.
1: One.
0: Na my uncle wita kwa Kioneki.
1: Mm-hmm.
0: Tauka Kioneki.
1: Kioneki.
0: Kioneki no wakevi ya muno.
1: Ii.
0: Na ndo wa ito lea kalitiri.
1: Ii.
0: On the. Amukirangethi siao.
1: Thank you.
0: Yes, my brother.
1: Ii, na ngaidi mwega.
0: Ii.
1: Ea, wakomana na mwoka mera gathiriri.
0: Mm-hmm.
1: Ngethi ni zia ginyire.
0: Mm-hmm.
1: Na njeru keikei na agena zia muke.
0: Agena zia mukira.
1: Agena zia mukira.
0: Ii.
1: Ii, na agenda ngoro.
0: Ii.
1: Ikanda kikoro.
0: Na kuthaitha.
1: Mm.
0: Liuwa mbele musiye wakule musagore wa muona.
1: Ii.
0: Kavaravara kando wa muva muno muno andu wakulea kwa nguu.
1: Ii.
0: Kavaravuka uwe kuruka kwa nyago wa karume.
1: Ii.
0: Kama kava inginyaki kari kia ngombe kitinge vipa.
1: Ii.
0: Ginyaki kari kia ngombe.
1: Mm.
0: Ginye mundu wa duka niko mundu wetu wa iri yeo.
1: Iii.
0: Nwa mwire nwa kuhiruwe ne andu. Na anjara.
1: Iii.
0: Na ni kavara. Kara, kule matu karagita kufitu kila Dubai.
1: Mm.
0: Kumavari ya guru mirangire.
1: Oyoyo.
0: Kwe kuruka nginyagia kuhulia kwa. Kwe kuruka nginyagia vare vanya kwa karume iri yeo yonde.
1: Mm.
0: Paiwe msijeta vadhali.
1: Iii.
0: Wa mwona tu wanembizu nwa mwire.
1: Iye nengo mwonengo mkulio.
0: Ni aruri andu wa siwe etu.
1: Iii.
0: Tavadhali.
1: Iii.
0: Nundu nembizu ningenu wa ukiete nundu wa ati. Iii.
1: Nundu wa ati na ati.
0: Hallelujah. Gaino mwega.
1: Eh.
0: Lini wali tuwalea Jesu.
1: Eh, neguo.
0: Lini naoka.
1: Mm-hmm.
0: Na umundi tuina mudhikiriria na ukevia lini wali tuwalea Jesu. Kwe mzee wita kuwanyaga na mutumia wake.
1: Mm.
0: Awa kule gurule ya lea mbuvole.
1: Mm.
0: Murato wakua muno maringiri wa kiyama. The last stand na vujagia huku.
1: Iii.
0: Gaia maringiri kiyama kiovo niyo.
1: Neguo.
0: Ova mwena nyomba yao instantly.
1: Iii.
0: Gaia mavolia kutuwa voya mbitambole.
1: Neguo.
0: Na liu nifamili kene tuyumono ni ngai.
1: Iii.
0: Mr. Nyaga and the wife Jane.
1: Mm-hmm.
0: Mago kevia muno.
1: Amen.
0: Liu mendaga umundi tuwali mudhikiriria. Voro wa. Vinya wagu shoki angado.
1: Vinya wagu shoki angado.
0: Vinya wagu shoki angado.
1: One.
0: Nundu, kendo kia mbere, nundu ni menda kuwalia ni very, very, very fast.
1: Mm-hmm.
0: On this, eh?
1: Iii.
0: Tusoka kiangado, ni tuambiri na mandiko, ni muna nuwe vanga, liu nuwe vanga.
1: Iii.
0: Ni muna nuwe vanga, liu nuwe vanga, liu nuwe vanga.
1: Iii.
0: Ni wale itwale ya Jesu. Zavuri yeka nale mwere ya inya.
1: Zavuri yeka nale mwere ya inya.
0: Honi voto rambiriria.
1: Iii.
0: Ni menda kuwalia voro wa point, point, point, point.
1: Mm-hmm.
0: Voro wa vinya wa gusokia ngado.
1: Iii.
0: Na tuandu jumamosi ya yonde ya mwiso wa mwere kona ya gusokia ngado.
1: Neguo.
0: Mudhikiriria nenda kuthomi dhia kaundu utakariga nirua.
1: Mm-hmm.
0: Kendo kia mbele ngado ikutukona ikiona niya mundu ulio raso keria ngado nura mutambura kana nura mutia.
1: Neguo.
0: Mundu wese kusokia ngado
1: eh.
0: Ni mundu winagiteo.
1: One.
0: Kule mundu ulio mkinyete ya vawa kinyete.
1: Vau na vo.
0: Number two.
1: Mm-hmm.
0: Tutisokia ngado tondo maundu ni mega.
1: Ii.
0: Tusokia ngado ni tukothoma mamadikomaifo thini wevu kulea Colossians.
1: Ii.
0: Ngado tusokia ngado gwe kwega kana gwe kusuku.
1: One.
0: Kwe ya dumesi ilagia ungesokia ngado peke yake.
1: Mm.
0: Lila we mulingire kiyama.
1: Ingi.
0: Ngainda ilikuwa ya ngado.
1: Mm-hmm.
0: Nondo indo igire very important.
1: Ii.
0: Wena mudhikiria amenye vamona brother Jeru.
1: Eh.
0: Ni ate ngai alesa ka indo igire.
1: Ii.
0: Kuma kwe mundulea aumbire.
1: Ingi.
0: Na ketumikia ngai gukomba.
1: One.
0: Si ya indo izo igire.
1: Ehe.
0: Ngai ya salie mundunge musokeri ya ngado.
1: Ii.
0: Atura.
1: Atura.
0: Ngai ya ketuweka nakenda angifata kwezo okeri ya ndwe.
1: Ii ngado.
0: Kwezo wanawe ndongezo okeri ya.
1: Ii ndongezo okeri ya ngado.
0: Kwa mwende utuweka na mudhikiri ya le.
1: Ii.
0: Kwa nwa toko so okeri ya ndongiyo kafoto ya le ule. Nye na uga atire.
1: Ii.
0: Nimele na kare ya ngede tene so okeri ya ngado. The. Brother. Ketiki enda kwa uguo.
1: Neguo.
0: Ngai ya mbire mundu. Nigeza mundu wa muve ndo igiri.
1: Mm-hmm.
0: Amuve rogosi.
1: Ii.
0: Na muve ngado.
1: Neguo.
0: Nundu wa. Komba kulea umbile.
1: One.
0: Nundu wagweka kulea kire.
1: Ii.
0: Nundu wavale mutulele ukinyete.
1: Ingi.
0: Mundu maunga ye kire from the beginning.
1: Mm.
0: Mithe nyo ya emu guanja.
1: Ii.
0: Kindu kiria tulide.
1: Mm-hmm.
0: Niguwe so kiria.
1: Ii. Ngado.
0: Ngado.
1: One avaro.
0: Na nivu wa ugire ni tuweka atia maniguri ngia mundu ngini appreciation. No, ngado isiaraga appreciation.
1: Ii.
0: ikuigwa ni wetikirika na kuigwa no watuika we mundu valued we mundu wa vata ngatho itumaga ciona ni uri ukukinyetie vau ni wa vata na uyo racokeriwa ngatho keigwa
1: we wa vata juno
0: haleluya
1: one woro
0: ku gucokia ngatho guciaraga irio cia ngai
1: ee
0: nondo irio cia ngai ni rugoco na ngatho
1: one woro
0: amen
1: amen
0: irio cia ngai ni rugoco na ngatho
1: ee
0: na riu ndu wengi wa kairi Thini wa maundu maku mothe maria merekeka every new season. Nondo ngai yarutaga wira na mati, na season ita kwata na kembu.
1: Kimera.
0: Season ni kimera. Kimera kionda kia muturire waku. Ukenda kimera gukenge kore kina maguta.
1: One.
0: Na kuthakara. Na gusangarara. Tonya kimera kionde na ngatho.
1: One.
0: Kiu kenge gakaruguka gikiega ukira kiambere.
1: One.
0: Can I repeat? Kimera kionde muturire waku. Ukagitonya mbere ya ngai na ngatho kwi ngai. Kivinguraga kimera kiu kenge gikorwe gikiega na kinene na kithaka na gigisangararu.
1: One woro.
0: Gukira kiu kira kiambere.
1: One.
0: Nondo ngatho iretaga beauty of its nature. Na nikurungura tuthome Zaburi 101 niguo tutonye nayo.
1: Zaburi 101.
0: Kamuvalika inya.
1: Mandeko marauga atiriri.
0: Yes sir.
1: Tonyara ni mirango ria ekaru. Muke mucokagiria ngatho. Thieni ekaru riake muke mukumagia. Mucokerie ni ngatho na mukumirie twa riake.
0: Cokera ringi my brother.
1: Tonyara ni mirango ria ekaru. Muke mucokagiria ngatho. Thieni ekaru riake muke mukumagia. Mucokerie ni ngatho na mukumirie twa riake.
0: Wiguwa ngatho ciagwetwa maita megana. Ngatho thini wa madiko mau siagwetwa maita madatu.
1: Maita madatu.
0: Na ne andiko riri.
1: Rimwe.
0: Tonyerai. Cokera ringi my brother.
1: Tonyera ni mirango ria ekaru. Muke mucokagiria ngatho.
0: Rugamira vau. Mirango ya ekaru niku. Mirango ya ekaru number one. Ekaru ya mbere guku thi tukora twina ekaru mithembe thatu.
1: One.
0: Ni ngaria makiria rucio by the way muthikirino ni kuo rucio.
1: Umurathime.
0: Rosio kera ko to semana ye tene
1: neguo
0: wa va mitamburi ngaria makiria
1: one woro
0: mirango ithatu irie tumaga ivinguraga maundu mangai twauga atia tonyerai ivingore sia ngai na
1: muke mujokagiria ngatho thieni ekarure yake muke mukumagia
0: mutonya mugicokagia ngatho na muthie ekaruri
1: muke mukumagia
0: muke mukumagia
1: nondo ndonge jokeria mundu ngatho te kumukumia
0: bas vandu vothe ina ngatho ina gukumwa vandu vothe ina ngatho ina gukirirwa
1: one oboro
0: kana kwambararua
1: one
0: ndonge zokeria mundu te ngatho ukimukonyaga na vuva kana kumukomba mave
1: kumogoka
0: kana kumugoka mundu azokagia ngatho utwiritwe mawa Kina kiri wanyimbo nengu toa nyavani toa kinyavau
1: One
0: Ngatho itiaka kukumua Na valava ina kukumua vai na ruembo
1: One
0: Aleluya Na tiga ruembo Kutie ngatho itiaka kukumua ruembo na kanyamu Kutie kanywa ngatho dry
1: One yomoro
0: Ngatho itukora kwa siye dry Ngatho itukora kwa siye na kendo ke kumete vuva Kana kendo kenjarale
1: One
0: Vai na rulimeruwe na ruembo
1: Inge
0: Na vai na rulimeruwe na kukumia
1: One
0: Praise the name of Jesus
1: Amen
0: Leo thini wa ngatho Ni mendoa kwa liyoforu wa gutonya thini wa ekaru Ni ati angayari Tonya thini wa ekaru ya kwa Na nyembo na kukumia na ngatho Nondo It is an opener of the gates of heavens. Ni murango. Ino ni savi. Iri evinguraga mirango. Ya irathimo sia matuini.
1: Ingi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ngatho ni savi. Iri evinguraga. Niki umero atirire. Tonyai. Engirai na ngatho.
1: Engirai na ngatho.
0: Koguo. Ngatho ni sina ngagira mundu kugia kwaga noticed. Mbere ya gitiki uthamaki.
1: Neguo.
0: Dokalio kiuga kiriria munoka nokivura kiuga okivura gandirema na mafati atenike kutumanga ya kuigua muno
1: inge
0: ngai amenyaga mundu wake na mundu wemwe na wake nondo wa gutonya ivingori siake
1: one
0: nangatho
1: nangatho
0: nondo ekaru etortonya ekaruri ekaru number 1
1: ndiwe
0: mando maukaga our body is the temple of the Holy Spirit
1: one
0: number 2 ekaru ya kairi nayo ni kigongona rikuratugenda gucaria ngai
1: neguoguo
0: kugukiritwe an altar kana madhabau nigetha mwathie kwa presence ya ngai gacerera madhabau mau ngai acerera madhabau mau akakora andu wake makimukumagia
1: one
0: makithie kurekania akamatiga na kirathimo mukiu ni ngai
1: niguo
0: nundu uguo niguo ngai ekagana niguo ngai endaga
1: ri
0: kirathimo kiu niki kuriyo ni ekaru mithemba mithemba wa kairi
1: eh
0: toigwa ekaru mithemba wa mbere
1: mhm
0: ni we
1: ni
0: kogu utonye theine waku
1: ii
0: na rwembo na ngatho
1: oneyo boro
0: kogu akura no kumenyekana ni ngai
1: as
0: a tempo
1: eh.
0: no ngunyokoro we mundu wa gucokia ngatho
1: iyo
0: niyo ya mbere
1: nengweguo boro
0: ya kairi ni vare tusema na gia
1: ii
0: kigongona ri vare tusema na gia kurutira ngai magongona is a honorable place
1: ngai
0: atiite
1: inge
0: na yo ni nyomba inge yake
1: ii
0: number 3 ekaru ni the body of Christ.
1: Tumeta
0: ka the universal church.
1: Neguo.
0: The body of Christ. Mwiri wa Kristo thine one the on the.
1: Atu
0: wale on the meta ni tuena Kristo.
1: Neguo guo.
0: On the man kumauga. Mugitonya.
1: Mugitonya.
0: Tonya ina andue.
1: Mutonya mugimu chokegeri ya ngatho.
0: Hallelujah.
1: Na mundi ekarore yake mugimu kumagia. Mucokerie ni ngatho. Na mugumierie twari yake.
0: Yeso kerwa maita mana.
1: Undu
0: umwe maita mana.
1: Undu umwe maita mana.
0: Ndiwa one verse.
1: Inge.
0: Kune kuga. Undo ukona mundu mucokere munureso kagirwa munothini wa undu
1: ukoroga
0: undu ucio wina kangangithia kana gukururirwa ati vandu vava ina point nene
1: one.
0: No tethio munene
1: one
0: so ngatho niyo savi ya kuvingukirwa ni mirango irenge yothe muturire na nivongwa mbire na kwira atiriri undu wa kairi ku indo sietagwa imera thini wa muturire wa mundu
1: one
0: gweke merake athiku
1: ikwara
0: muka kira uko akoro gwikindu ngai ateyaga wana tiga kumwira mathina mau mengi monthe we namo thiko yaku ukenda ka we na kirathimo kia ngai miariri miambiririe na ngatho
1: one
0: thiko number 2 nikindu gitagwa kiumia
1: eh
0: every week
1: ii
0: sokora we na ngatho sia wa kiumia kwe ngatho sia wa muthenya
1: kwe
0: ngatho sia wa kiumia kwe ngatho sia mweri every month
1: tariwe
0: watuthonekere kigongona gia gukaga mbere ya ngai tukivinga mweri every month nitoka kwira ngai ngai na ukakwira atire na guzokeria ngatho nondo mweri ucio aria matonyete mochari aria matuma meretwe ni kaburi my brother na matika soka ringi ni engi
1: neguo
0: na mwandiki wa thauri yo athoma kiuga atiriri mbirirari fai gutie rwembo
1: eka gutire
0: mbirirari
1: eh
0: gutie chorus
1: ukina go
0: mbirirari
1: gutire
0: gutie nyimbo gutie mavuku kugo gukora ngai niwa kunengera mweri mugima ukivevaga in and out nora breathe in and out the season ya mweri mugima
1: wina
0: right ya kuthie mbere yake wire mwathani na ukagukwira atiri we muthaka we mwega ninagucokeria ngatho
1: neguo
0: riu koro waisavia kuvingura mweri ucio wingi praise the lord
1: amen
0: na nikiru wenga ya gutumira in a big way
1: tukakora
0: na kigongona kia ngatho kia every last saturday
1: neguo.
0: Ya
1: mweri
0: na wa mundu thikagiri ni to ni mbese muthikiria no regua ni wiso ri anga ya mwikirite mweri mugima
1: neguo
0: ni maundu marenga ya mvonoketie Taruto utangatho na muthenya twa yava tukivunjia na tukirute na ngai gicunje kia ngatho.
1: Ni
0: atiga ni ngatho icio. I tell you my brother, ni ngi kabulire. Ndo nagire na accident ya imenja. Nio ni kwandiko de vinyo wangatho. Ya every menja ndo nagwira in bathroom. Na no say ndo wonde usaka mundu wana kwa bathroom. Utuko. You can tell the result.
1: Yes.
0: Nagwira na nagwira na vuva. Gira mukavarito na zuri conscious na kodire ni thakame itikite kila mahali bathroom. Na kiongoya kwa gite kanda kame.
1: Ii pole.
0: Gitu oro thivitari. Andu mesiragia munduyo eitha ukurwe we uvaragane.
1: Ii.
0: Kano ukurwe nduwe na any other way of living. Unless gayaoke.
1: Ii.
0: No. Nadhiyo nwenda gitari ambirire tige. Yo ndetuwe ya kuwa neka kiongo kira ya naka undu kira ya nako.
1: Ii.
0: I am not badly off. Na ngayia mvoli ya very vast.
1: Ii.
0: Na nekiyoto ikiongo na ligi kiyo mwenye.
1: Neguo.
0: Ngayia mvono kirie na andue.
1: Ngayia
0: mvono kirie nundu wanga adho.
1: Ii. Ya
0: namuru kwa mirie mbere yake muthenya uria.
1: One.
0: Kugu kendo kengi gisiara kwa nenga adho. Eta kwa divine protection.
1: Ii. Divine protection.
0: Dio. Ngatho isiaraga kumenyererwa na gwikarua kana kugitirwa kwa vinya wa kiroho tondo tema vinya meto na tikwenda gwetu ukinyetie vau kuginyetie vau kinyete vai na vinya wingi
1: neguo
0: there is an extra power
1: irie
0: tumite ukinya vau wingi thia
1: vau kuginyete
0: oyo kinyete
1: inge
0: number 2
1: gutie
0: ngatho igienda nagia na mamaling ngatho no nginya withe ngutani na kindu gitagwa mamaling mamaling ne
1: Konuguna.
0: Konuguna.
1: Ee.
0: Ah, ungenagia. Konuguna.
1: Ee, konuguna.
0: Muthikiriria. Ukenda ngatho siaku ikinyire ngaisie ikirithieta muruki oranunga wega.
1: Ee.
0: A fragrance.
1: One.
0: Ndoga kurowe na muturire wa konuguna.
1: Ee.
0: Nondo wa maundu kuvitana kana maundu kurwa matie mararungirira.
1: Neguo.
0: Ndungikurowe mucokia ngatho na we munuguni.
1: Neguo.
0: Nondo maundu ni maravitanire goro. Ikuga umunthe ndonge musokeria ngatho.
1: Neguo.
0: No. Nondo ando alema sokagia ngatho monagia makora maina ndo wengi wetagwa riri. Trust.
1: Ee.
0: In God.
1: Neguo.
0: Ati ngai na gucokeria ngatho wana kora maundu matinangira wega munwe goro.
1: Neguo.
0: Nondo nira kuivoka.
1: Vauna vo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nira kuivoka ati rucio rwakwa.
1: Neguo.
0: Rugakorwa ruweru wega.
1: Ee.
0: Ukira omunthi.
1: One.
0: Kugu ngatho isiaragira mundu trust na nini zituma mundu agia na gukumia ngai. Guta na ikwega kana kuna ikwega.
1: Ee.
0: Nondo mandiko thino wa Akorosai eh? Thino wa Thessalonians.
1: Ee.
0: Ithano ikumi na inyanya.
1: A Thessalonike.
0: A Thessalonike.
1: Ezigana.
0: Ithano.
1: Ithano.
0: Ikumi.
1: Eh.
0: Na inyanya.
1: Ithano ikumi na inyanya. Wauga a Thessalonike.
0: Yes.
1: A Thessalonike.
0: Ithano.
1: Ithano.
0: Ikumi na inyanya.
1: Mandiko marauga atiriri ne ngutho mwatora mandikitwe. Na mucokagie ngatho maundu ri monthe.
0: Uga ringi.
1: Na mucokagie ngatho maundu ri monthe. Ayani. Ugwo niguo ngai endaga muture mwe. Are mwetikitie Jesu Kristo.
0: Bas.
1: Ee.
0: Bas.
1: One.
0: Ate.
1: Ati ugwo niguo ngai endaga muture mwe aria mwitikitie Jesu Kristo
0: kangwire
1: ee
0: muture wa gucokia ngatho ugwo niguo ngai endaga
1: niguo
0: mwe aria mwitikitie Jesu Kristo
1: niguo
0: number 2
1: mandiko
0: mauga atiriri cokagia ngatho maundu ri mariko
1: ee
0: monde
1: one
0: liwando matise ni gucokagua ngatho
1: ee
0: kurai na mathiko kwenyu
1: ee
0: Ando matisi nguzo kaguwa ngatho
1: Ii
0: Urae mwe
1: Ii
0: Tinuzo kia ngatho Urae kufeu
1: Ii
0: Nuzo kia ngatho Maundu maku mwode mavanita kumavinga na
1: Ii
0: Ande madu mese nuzo kiri ngatho Nondo urae mwro alu avora
1: Ii
0: That's wrong Wana korono wawega Mandu kumarauga mavindari mwode
1: Mavindari mwode
0: Mwago mwaza ninewa amenyaga
1: Ii
0: Kwe mavinda maga auka Makuruwe mai marito muno
1: Ii
0: Matangitu mawona takuwa kwe na vata
1: One
0: Wago soki angatho
1: Ii
0: You get my point?
1: Ii
0: Nori ungatho Nesia every season Mutolereri
1: Neguo
0: We kwega
1: Ii
0: Na guwego soku
1: Ii
0: Ne season Yago soki angatho
1: Neguo
0: Ie siyara ka maturity
1: Ii
0: In God
1: Ii
0: Kukorwa ni wakone kukona nagia kukora Veine wangai
1: Neguo
0: Tito wala jehova nilo gozoa
1: Amen
0: Hallelujah
1: Hallelujah
0: Hallelujah
1: Modhikiria dhavita ya runga mashiri ni kushoki angado Eto wakuma matemore mamo Furo na mwende wakitongari Neto kete kudhiye nambere Na kiri lagi kikia Kushoki angado ni mbeta njero ke ike Itore na pastor Bena Fundi Njiro Hallelujah

0: piki yangu ningwendete Jesu murata wakwa utumete urata na urikuwe ucokagia ngatho ugicokeria murata uriau na wecigwi murata ningi ucokagiriwa ngatho ndungicokeria ndo yaku ngatho ningi gitumitharu ningi gitumita omunthi ndungigwi ati caitani niragucokeria ngatho ni undu wa kungwithia kioro ndungigwa guo lakini niracokia ngatho
1: kwi murata
0: kuri murata
1: uramvunokirie
0: ura uramvunokirie
1: amen
0: ndwize wandirikania ugwetire ndeto icio cia mutino ucio nandirikana ndimwe miaka ere na vau ni varia indimwe nginegua nawe na ngena vanga ne nguthie thibitari na nathie na kinya stage ya na njete ngari ciakiritire ndu njambera twathiite nayo nundu nari mukande iria anyitirire kiaga ne kuthie kugora tumanje na igwe tuno anyuire tumanje mbote kuthie nundu arandi na mbia cia kugora kindu tungire no akavea katheri katheri katheri leu ngenona miriro ireona gwanduma leu ngithie kugwa mutarori stenji ikanganire uria anyitirire na ti mundu mbici ngivewa tumai ngenagia kamwoyo ngenaga riu nitugutiritha nginya thibitari varia level 5
1: okay.
0: kavinda kau getagwa njena rwende yo na tiga ngwire nora imagine ngiuma na kwi thibitari ngiuka ngecaragia ngiuragia uria unyitirire no uriku nundu tikwane na mona uria unyitirire arari u arari uriku nundu anyitirire akimbiga vandu ake na thigu guna ngarimba mbaru lakini no matigane vandu vega na mundu rora ri ndukari wana ake ake na riu gucokia ngatho
1: yes
0: gucokia ngatho kuri kaundu mundu egucaga tu ukigwi akatigane ngai
1: yes
0: ni ngatho
1: tiga ngure mbratha jeru KK ngatho ni makiria ma rwimbo
0: ai
1: matho ngatho ni makiria ma iveo
0: niguo
1: ngatho ni makiria more andu mesiragia niguo kubati ukora kwi ngatho mundu tocio ndumwici no ngai amutumire aita murata kavinda karia kagiririte ngatho itumaga ngai akuretere utethio kanumire kiugo kiu
0: niguo
1: utethio mavinda maria urauvatara makiria
0: niguo
1: mongerere nauga atiriri ngatho itumaga ngai agutumire mundu ria wina utethio waku kavinda karia urauvatara makiria weroria varia wari tiga ni kwa ngai agutumire mundu vau agwicaga mutarori
0: niguo
1: nduwici ni musumari ungiakorire kana ni kivanga kana ni ndui no ngai atumire mundu makanga akunyite njara nondu nawe na ngai mwiarata
0: niguo
1: ngatho icokagirua murata no gatua ngai murata waku ririkana twauga atiri vau twathoma Thessaloniki my brother ati cokagia ngatho maundu uri
0: monthe
1: kune kuga wana ndio we murwaru kuratwarwa thibitari
0: niguo
1: ira mwathani ni na gucokeria ngatho ngitonya thibitari ino to nienda gwitikia mwathani ngitonya ria makundungatira uro minister kuyo ni getha mandungatire
0: niguo
1: you know in every nginya ndio gwe kurito muno ndugetire ugacokia ngatho wite arata na ndo wa mucie na ndo wa kurasa magauka mucokie ngatho ni wega muno it is a honorable thing before God
0: niguo
1: no mbere ondo ucio kinyari ambo menye atiri ngatho icokagua kwi murata
0: niguo
1: na mundu mwakina ina kigatiriri ni na murato tavana taria engi na kene ya joe Era itamoe meete kedo kega kegoro
0: neguo
1: dikamotiga ginya goimathe niaete murato ucio ni murato kuvete kindu kia goro ati riu we moyo nukwendete wanonge wana waku andaga gutiga ucio ni murata wothe ucokerua ngatho number 2 uyu ni murata wanariria andu acio engi othe mariganirwa niwe
0: niguo
1: he is an forgetting friend uyu ndariganagirwa
0: niguo
1: na ndungi mwika wega nuko njeria maandiko maivando thino mbukure Deuteronomy me yavinga 18 matokia ndagendaga nondo ni meciragia macokagiria ngai ngatho nondo wa kuva
0: neguo
1: nondo wa mva
0: ii
1: ngai ndacokagiria ngatho ni mva
0: ii
1: murata ndacokagiria ngatho nondo ni uragwikire wega
0: ii
1: murata cokagiria ngatho tondo kwewe ni wabata ubu kwivi ndagikoro gikunyita njara kana ndititega kunyita njara
0: neguo
1: murata ni murata
0: ii
1: Murata te murata riara stretch kiendwa kunengereria.
0: Neguo.
1: Ginye ndio murata ora demand wanake murata ucio akunyitirire igoti.
0: Ee.
1: Kana siande.
0: Neguo.
1: Bado nwa murata.
0: Neguo.
1: Riu ni point riri. Sokagia ingatho mavindari monthe.
0: Mavindari monthe.
1: Lutiranga igicunjigie 10. Mini musokerie kicunjikia ucokia ngatho. Ginye ndio taina mbia mbiganu cia kuriva nyomba.
0: One voro.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Nginyale indio taina mbia mbika
0: ndio the genie yuma va
1: yes
0: ya kurevana gwerenda kukathe kwa kiburi
1: yes
0: chokeria
1: yes. Nginyale indio taina mbia sia kuigana sia kureva school fees ndukarigano ni murata wita gwangai nondo nwaki ora kuvera tutu nini we na tuo wana tutu wengi ora ora expect kugea
0: one voro
1: nwaki oga kunengera
0: hallelujah
1: murata murasukiria murata ngatho the right way murata ucio no wikagira mavukure mata meta kwa makiririkano arata ria mezi kuzokeria ngai ngatho to ni arata mucokia guonthe wangatho kwe ngai ni murata wangai
0: ni murata wangai
1: na kuongerere gaka
0: inge
1: either ni muvonoku kana te muvonoku
0: kana te muvonoku
1: ngai ari saga ngatho
0: one mboro
1: hallelujah
0: amen
1: na nikitumisia na siothe ringwa na mumenye wega mandu komaugaga andu andu anduma mai na oge gukira ciana ciotheri you know why nondo andu anduma ni mezi kuzokeria ngai ngatho
0: inge
1: andu anduma ni mesi gutia ngai
0: inge
1: no tu andu otheri tuweze kwaria na thiomi na gucindithia sindwe sindwe sindwe sindwe sindwe sindwe lakini aria nao mesi gweka action
0: neguo
1: action negeko geko ni kuthie mbere ya ngai na kindu
0: one
1: ukera ngai nie mendagia mira
0: ngai eyo riu
1: andu acio wa mira ni marathimo gwa muno ni ngai
0: one
1: nondo ni mesi gutia ngai andu acio ni matuona gatwe barabarari kweva na vitukire vandu ni mwingi na tukone andu acio ni acoku pole tukone ya ndiria manager ni acoku nokundu ni enda kuga kuna ni point ni and drive point flani ati andu acio nginya mona ta kumatagenda gakanithari ni mesi ngai no ni muthenya wao wa gukinya magongo na ri mangai ngoro ya wega ro ni ni mwatha ni kuvitukirwo vonokio ukinye utaimukinyu no ni mesi gutia ngai ni enda kuga

0: Santi sana.
1: Hello.
2: Aile aile mwerde.
0: Yeman.
2: Wadia pia mwerde.
0: Nwa kabora.
2: Kama tani kuwala.
0: Eh kabisa.
2: Eh kali na baba yao umakeringa
0: hii. Yes baba yao.
2: Ah yapo mtambo ni wala kwa tu mwala kutu alivya ega ega.
0: Asante.
2: Lui.
0: Eh.
2: Atenta uli yasa nani mekati ya.
0: Eh.
2: Ah, indoe terere nga yu asa naruta vila mugenge.
0: Sawa.
2: Lui.
0: Eh.
2: Bungi onda ni mtambo li.
0: Ii.
2: Mira hika ya fuku alafu mugenge sanamba kumina wikiria fundu ngusuri kawaya kidogo.
0: Awa sawa. Alright, yeze mitambo ritopze mivota ni Wemora FM. Mudhikiria kakitamba yo design. Wega mnoza hidi mudhikiria kidhe mka.

0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginya Jumaa tha mũgwanja nginya thaa kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
1: Nĩ rakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtonia mabinda mama ngamũkenera, nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera, nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩngĩ.

Jumamosi cionde da iko miko vie da igiri cia kibwai to divona ga senga ni ndata mutugo ni nda ko ni tudia na ramugio to menyaga igutura na iko dama

0: utaokoro kego majambo zimageki kama mwana wao etondo imona ino siya timu ya Arsenal ni makoro makengadidho mwanoge ipindi ili kiambele kukumu ndo wacha kwa Mikel Arteta na wangijigia koro wa kebe nyakiri ya ukoro wakika na kikosi kikigia kema kire kendo gita kwa defense na angijigia makoro ya makimenya tekuwa makuiga mbadhi tondo taruni wana mbadhi ya dhakionde mekuri yuko vuva na ugo maokoro wa makiga gitutu David Raya are muanjike ugo maokoro magika na gitutu dhinu wakindu gita kuwa kikoto ninu ugo maondo maokoro magige magisha sa kidogo ni mbaya niona ndo wa kunyitira hivi kona wani maukire ndo wa kunyitira hivi kona wani maukire na nwa marakoro wa magigasa nwa marakoro magigasa kidogo wana wa magiri ya ukoro makinyitira hivi kona hapa na pale kanisa
1: Nisawa, nuru kura ugantura kuanda kureta nga aspect kuganduwe kama kuna mungangano sana kuna mungangano sana kuna mungangano kukule anda kuongerera musiku mwazi uwe vahuno nduwake na nduwevo
0: musiku mwande
1: usi wenda agu suku melia vende siyondi
0: wawe kate ipiko
1: Nita kwa tura nyitina tukavula matravus nesumari tukaigira miti tukaigira mariga
0: nikukaza tu anza anza nikiguzo kiga they must work
1: eni tuga they must work ni tondo wake tondo turaugo kwire vau turauga they must work kindo akenda taruno ria uga gatire I must make it in life tegwa na we ukora go wina kaundo kau karega tumaga ai fatha kambo kire kiro ko ndiwera ino kambi ka kaundo gaka it du usiyo ni ati ndire to korogo tu na yego ko ini yani usiru gundo re to korogo tu na gogo ko no anginya irute wera
0: they must work
1: they are working
0: ndira de na ni na na ibikosi andu ni irute wera batwa mundu agushie kamukanda gwake
1: Ie ni oma na mundu atare madhabu marama kumutevia.
0: Ee.
1: Kiuni kikoro gikiafata muno.
0: Na maondo ni makuvua.
1: Na ndo makina tika kuverithania. Simple as that. Kuti maondo mengi. Na ndo makina ero wandu dikore maina ma pressure. Taruava weterete ase no maringwe ni gethokene. Ako kume aringe.
0: Ah, ase no ma tongore tio etida na ndo cia muvira. Focus na kumera marimere ibiko.
1: Nogo. Taruwe weterete ase no. Either masindo eto ni pisa vau nule ni gatha matika kora mena kiburi ni masa ni mbretu muna wetarete maringo monde ni kitumira uga ni atengerie
0: sio ni kuri you know te kwana uga ni atengerie na nae wanza titi yango dhomi dhia mvira vanini
1: kandu kandu
0: ndio ndio ndio kidogo tiga maondo mengi nwene ukarori hava kuna kinu gita kwa ball position na vugu ukakoro ngejige ukarori yorona palisi njamini mena gizunje kia ndoi
1: 75%
0: na wasa numena ndoi
1: 25%
0: duu ngi wando wasi yote angarithi atia na kipindi kia mbereni kwa kia adhira udhu wasa numena ngire iti mbao yomo kwa noti
1: duu rauga ni atengedi ni kingina maena mbao yomo
0: mbao dha shingi
1: kani kona ni maratha akiro mvira mweka
0: ok maratha akiro mvira mvira ratha akiro afuri yao mwena wao mono sawa sawa na utikorogo we kindu kiega
1: ino ni human drum
0: ino no anginyegie koro ena mvota ino itagwa UEFA Champions League ino no anginyegie gie na mvota
1: makauma 1-1
0: makauma 1-1 ni madhi kindu
1: PSG maso kama makina ingiria
0: maangithi kindu gie itagwa extra minute kana mikuanju ya mbeno roti
1: na madhi oh ok
0: no anginyewe hapa lazima pawe na mshindi kuna kikombe gie teretu kinene muono
1: wale ndari kumadhina igirerite mweno liko
0: Niemba riri ye da dina sara na ndage kamirongo na nauga maondo mo maranda reti marato manesi die mono na nauga ni mbisi uri agucinda na uri atagucinda ndise
1: uri kugucinda
0: ni mbisi uri agucinda na uri atagucinda ndise so tiga na ndate ucio singi tondo no nange ne mono waso no mazindete musungo wanjeru keke yuthie njeru ambetire na mukana mwarwangina
1: ambetire na aliko PSG ni magusinda?
0: Ambete te ase no manku wagi kombe kia EPL na UEFA ni hako vesa na mutumia wake kwe bensu na hake sista ya kia muvesa ne guwe kanda ingivu guwe takwa kaleba
1: Anuwa mevira muende tu nyingi mwana. Ongeva sana mwendo wako.
0: Au mavo ugu wari unamwiro mwende mokani ya mama vandu varo. Karepepe vina mwono ni angururagia na ugu nja na na uma kuthikororeri ya kure athie. Nyanguragia ni ambila mwendo tika ande tu jiwe. Jiwe ni retu irukurareta uku mitambo. Na mwiro kia ugire wa mitambo ori. Tika ande tu jiwe. Tika ande tu jiwe mwendo. Amwira baina yo twira kanywa karimagiri ya kiongo ngundi.
1: Seno ni mago sinda. Ile kushabikiwa ameshabikiwa wanao matingi etikira kuguidhiano wao.
0: Maveni kushabikirwa ni
1: na ile kiburi pia tumewapea.
0: United opposition manyitanite go Man U, Man City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid yonde nikiyo yu.
1: Ka United opposition tio ndo muneni ugo mo.
0: Naona nginye tiaka goranjezi ya PSG.
1: We
0: wana temvure.
1: Eh mbadoni anione na mikararana.
0: Aukekirete amani ati akina mekira garathathire. Rura kinine nego ne ta ko hau mwana kuri ugo.
1: Jeru. Ati wavesa na nduru ndu wa muvira.
0: Mudhikiriri oyo ni ango wa Manchester United. Ango wa Manchester United aragirire muviki wake na mwaro wangina. Kaya vatindagi kari ya gatano. Arosha kedhuki ya karinga kombora. Kavindari kakari ya torari ya mshungo wango.
2: Kwa rako njanguo.
0: Nekebo.
2: Mani.
1: Jero ino nesiare ya meveko.
2: Mani diga ingi.
1: Donge kogo. Nwisi ngolo kwa nimba rothu wa hiviko.
2: Nindi mwegu ndu.
1: Ungive sanatia.
0: Ni mbaya.
1: Naru nirona tayari ya kiwa besa na iniona maimbele. Nuna ni maafunga.
0: Ambobore.
1: Ni maafunga bawe. Mwenjero.
0: Enavori ya maiki. Nineri. Enere ita mudhikiri yange kuira. Ne mbishi uge wakuo kanjia kuwa sijuya ti bibi ni nyanya na bibi si mke. Tuwe tuwele ilo bibi yako. Ndunge vesa na Susana. Motumia wangu ni mwanje kutomiro wa tumezi njini Benzo. Be ready.
1: Jero wangora makanya noriko. Nisi kuyandu tangiro kubakani na umu tole.
0: Tuwe nago wakiria jitete.
2: Atiriri. Atiriri. Nwa ukorwa ndwe je kule kaondoka uka ka kwa vandu vakinyaka kaondoka ka uka ukethirwa nana kule kaondoka ra gusema tuna ukorwa atiriri urenera uga no rene no rena ne riria bize kule mundu ngibeza na
0: oh no irira giria ko pesa na mukago
2: teo jio
0: ango
2: igaba anagaba mona burana
0: Ngendo ndogire rutete mavurana guko.
1: Ungiuga atende to sia mutumia. Ee?
2: Ekaragini netana.
1: Avali wenje.
0: Oh, era ragini niona muzungu ngithie. Arume.
2: Kwana komenda gira na.
0: Nini na ugire? Ambuate kanywa kaugaku na akurie kanywa.
2: Wo ra uga wife. Nyana ugire bibi. Ni na ugire
1: bibi. Ni nyanya.
0: Ndeto isio
2: nyanya.
0: Ndeto isio ture athuthuriu.
2: Ni nyanya.
0: Ndeto isio ture athuthuriu. Muthenyo ra inge wetetagira ukiuga ati angate IPL ati angate ni kombe la makio makoko. Ni wate anga omonde ati ulizo mabu. Na akwira omonde.
2: Diga nginya ngunga. Diga nginya ne magendage.
0: Ise mahuitaga wa muthende kuria. No kono ri ukona. Nona mande tigerwe orinde
2: ligaginya
0: ngathi ngakuvirogwa na maguru monde mai
2: ni gaginya ligaginya by the way ne ziria muthenyo cio mande tone ne gukabe muno akorone guthirogwa mande ne ziria ne ngabe wadi vuno ndo ne orinde
0: no riko
2: ne
0: ngongo
2: ene ngongo
0: ise ngongo ne vanu waze no
1: jero ne ziria
0: ngongo ne vanu waze no
2: timazinda
1: Nura beti njero.
2: Temazina.
1: Dunke beti na maundo mamwe.
2: Nimekaza mugundi.
1: Dunke beti na.
0: Mudhikiriria yo ni ango.
2: Nimekaza mugundi.
1: Ah, nyitira nyakivi. Nyitira nyakindo kamereki.
2: Aya, ugunyi tetogo. Na kana gitene kere gwa.
0: Nura bota kunyoro kyangodi. Na wata kunyoro kiango di nakoria.
2: Nakoria na sisi na tuwe kati. Dugadi ndo kwa zambike.
0: Ai, nani ra kuroria zikiri ni nene ino zienyo ni rare takia
2: wangata. Gana ono ndo kwa umia ndo kwa tu.
0: Nene ndi kuroria. Ando to zia, roria. Gasha.
1: Iyo tumi kamara nyomo di ya mura karu. Algo kuku la gasa.
2: Gogo la gasa randiri ke goro tuko daña.
1: Di mu karoria mu vira. Jero nwa te nura kire na mai muno. Ngiaria on behalf of Atumia. Nura kire na ai. That was very unfair. Don't get bet na maundu mamwe.
0: Angora kija kuri ko mwana wa Lavington agashemania na angari mudemba wa Texas ishirete mushungo wake tuguo turekirwa gakuniare
2: we
0: ene mudikiriria tika tukoro tukekija mu anza karibu
2: no digira marangara na tika ugora garite mwathi mwathi gutangaza mwathi kona muvira mutikambie maundu mengi kile te konge amatangajira
0: Rutanche sisi si aguo.
1: Ne daigiri
0: mo dikiri ya thank you. Tuzema ne mo danya maro si mubango ri aro gambe.
1: Nenge mo tumi anjaro nenge mo abu meriko.
2: Odiego?
0: Eh? Eko abensu?
1: Baratana.
2: Anjalo abi.
0: Mwana FM na midhaka tutiana na mugi yote ndo tumenyaga igotora na ikudhama tusebari mudanyo arusio ni matemo madha igire.

kovira nginyegia varia ba mo odie option ya kanana isoke ikoveka nyaga station singi sievoke na saria we mwaro watonya vuguo no kuvota gukorwa ukithaka cheza cheza ririkana besa nyingi nginyegi siringi ngiriega na remosi eva uguo na tenge koro kore toki dhaka njira sionde noi kuvire star 779 ash kana star 770 ash ukina divareva number 3 cheza box cheza box ina box inya vutia box imwe wikire mbesa mvukori ni weekend ya kuike na koro yama evuete wega makiria andi tondo nugo koro wena sio dhine wa mvuko waku ndwe besa tuvanga vange itondo wa mvoro ma laida tutukina sokeria wega na mutana ni yava mutambore negeza tukore tukiaririria wega ino si giyoredi na nuna diyo rekoringi ukoro getu tebia makeria na niya tutuku vatara ukoro tukisinjia negeza uleri wetu ukoro uwa muanya mono na siyana iletu lakoro tukirela itika hakoro ni siyana igo tumatulire no nwati ikoro ni siyana igo tukenia ona maki nya ino teenagers aya marame nye ivoto siyao aya marakoro maina maundu mengi makeria tukavata gukorwa tukimenya ni twikati ta siari na misi yetu